0: It's 7 o'clock.
1: The following program is a repeat. Some dates and information may no longer be relevant.
2: Now we have Kabayan Radio. Alfie and Agnes bring you up-to-date news and information for the Filipino community and also showcase their vibrant music and culture on Plains Media.
3: Kabayan Radio, coming to you from Plains Media in beautiful Otatahi, New Zealand.
4: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information, and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
5: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
4: Kabayan Radio, celebrating a decade of news, information and entertainment for the Pinoy community of Aotearoa.
6: Yes, isang magandang hapon na lang. Ganda ng boses ko. Modulated masyado. Isang magandang masayang hapon na naman sa lahat-lahat natin mga taga-subaybay dito sa ating programa. Kabayan Radio, ito si El Capitan. Bumabati ng isang mainit na hapon. Ah, mainit
7: bakit
6: na ba?
7: Bakit mainit sa'yo? Nalamig ako eh. Malamig pa rin.
6: Mainit kasi Diyos, madami tayong mapag-uusapan.
7: Mainit. Alam ko na. Magbabati muna ako sa ating mga tagapakinig.
6: Oh, sige, bumati niyo muna.
7: Maganda po tayong lahat ngayong araw ng Martes na naman. Welcome sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. At syempre, sa mga hindi ako nakita last week, welcome back. Yan.
6: Mainit na usaping. Mainit na usapan. No? Mag-inusapay tayo dito, ha?
7: Basta mga ganyang balita, alam ko na yan, kuya, kung anong gusto mong ibalita ngayong araw na to.
6: Election, malapit na dito, yes, sa New Zealand.
7: Wait, kuya, yeah, bago ang lahat, babatiin kita ng belated Happy Father's Day. Ha? Oh. Anong ginawa mo ng Father's Day?
6: Alam mo ba, pumunta ako doon sa, nag-travel ako, mysteriously. Ah,
7: ikaw lang mag-isa?
6: Oh, syempre, nakita mo naman doon na sa posting ko na. At nag-end up kami sa isang suntukan. Ay, nako.
7: Suntukan?
6: Buti na lang, oo.
7: Bakit? Alam mo, dapat meron tayong guest ngayon, pero binabati ko muna si Joyce. Busy kasi siya, kasi nakita mo ba si Joyce? Kilala mo ba si Joyce?
6: Joyce.
7: Si Joyce. Si Joyce, yung pag may kailangan na kailangan paputulan ng dami.
6: Ay, oh.
7: Nagkaroon na siya ng bago niyang franchise na Look Smart.
6: Oh yeah, smart tama. Yung congratulations, Joyce.
7: Yes, congratulations. Ini-invite ko siya actually dito para ma-interview natin siya sa journey niya at saka kung ano, yeah, nangyari

0: Tama. Paano yun? I'm so happy for her. Pero busy daw kasi siya, madami pa silang inahasikaso. Pero congratulations. Tapos may naka-line up pa rin tayo. Yung NSET Police pupunta. Pina-check lang nila yung schedule nila. And of course, may mga tiga Electoral Commission pupunta dito sa atin. Kailangan ko lang kuhanin din ang schedule. Kasi mag-i-election. Tama ka. Mag-i-election ngayon dito sa atin. Kung hindi pa kayo nakapagparehistro, kailangan makapagparehistro kayo. Kung lumipat kayo ng bahay, kailangan i-update nyo yung details nyo.
1: At saka, alam nyo na nagsisimula na ang ano, nagsisimula na ang campaign period. Kaya makikita ninyo, ang dami ng mga poster, nakabalandra sa mga iba't ibang properties na, every
0: tatakpo
1: party.
0: Tatakpo ka ba po, Tatakbo ko ba sa ano, marathon?
1: Tatakbo ako doon sa ano, sa November, sa kay Cookie. But anyway, ano din pala, congratulations, best wishes, happy anniversary.
0: Kanino?
1: Kay Mr. and Mrs. Anniversary daw nila eh. Kay Mr. and Mrs. Alojado. Oh. Si kay Lawrence ng kay Alfie.
0: Happy anniversary.
1: Anniversary nila ngayon eh. Nagpapabati.
0: Happy anniversary ate and kuya. Ate and kuya,
1: happy anniversary sa inyo.
0: Okay. Teka lang.
1: Nakikinig siya ngayon eh.
0: So anong celebration mo ng Father's Day?
1: Yes, just sa Father's Day simple lang naman. Nag-clean up ako ng aking, alam mo ba na mayroon akong apat na aquarium?
0: Apat
1: na aquarium na mini-maintain kasi I'm on at this time sa aquaculture. Inaano ko yung aqua gardening. Inaaral ko just by myself.
0: Dami oras .
1: So, nakakapatay nga ng oras talaga. Pagka maupo ako doon sa ano. But ang mga aquarium kasi nandyan lang sa tabi ng table namin kasi dalawa na lang kami ni Mrs. So ngayon, sabi ko, lalagyan ko to ng aquarium sa paligid habang kumakain. Ay, ngayon, ang problema, Diyosa, mapapadami ka ng kain.
0: Dahil mapagod ka?
1: Hindi, mapapadami ka ng kain kasi malibang ka eh, tingin-tingin ng mga aquarium habang kumakain. May nakalimut, dumami na pala yung ano mo.
0: Anong inaalagaan mong fish?
1: Madami. But more on, nakafocus ako sa mga plants. Mga exotic
0: ano
1: plant,
0: yun,
1: plants.
0: Diba meron niya na ano, fresh water, tsaka ano, saltwater?
1: May salt. Ang salt water naman kasi iba naman, corals naman ang kanyang living things. Fish at tsaka corals. Sa fresh water, actually yan ang interest ko dati. Yung salt water, yung marine, yung tinatawag na marine aquarium.
0: Pero pagka mga salt water, kailangan yung ba yung mga kulay na isda?
1: Ay nako, pagka makaano ka nang sa fresh water, kaya nga na shift.
0: Fresh.
1: Kasi marami din kuan magagandang kulay sa fresh water. Very interesting.
0: Actually dati meron kaming aquarium eh. Kaso nung sabi ko, dapat isa lang ang pet namin. Kung dati meron kayo yung mga isda, ngayon, ang pet namin si Mochi na. So, nag-change na kami ng ano.
1: Di, alam mo naman sa akin, mayroon akong birds. May birds ako. At saka fish. Maganda kasi ang dalawang exotic na mga pet na ito. Maalagaan. Medyo kwan. Hindi nakakaantala ng mga travel, pero talagang maalagain talaga yung ano. Lalo-lalo na ang aquariums na kailangan mo every week talaga mag-refresh ka ng tubig. So, yun. Ang marine, ang saltwater aquarium is nagre-require siya ng madaming ano, anik-anik doon, maintenance na para ma-retain mo ang salinity ng tubig para hindi yung isda mo, hindi magkasakit. Sa freshwater naman, kailangan mo pa rin ang clean up. Dalawa ang inalagaan mo para manatili silang healthy tingnan. At once ma-achieve mo, ay ang ganda. sa halaman lang itself na yung sa ilalim ng tubig makikita.

0: Tama ang gaganda ng halaman.
1: Dati mahilig ako talaga magkaroon ng isa-isda. Mahilig ako sa aquarium. Kaso nung nagbakasyon si Rommel, I think pumunta siya ng Amerika, hindi ako marunong mag-lease. Namatay ang mga isda namin.
0: Hindi, mag-aquarium ka ulit. Tulungan kita. Mag-set up, pati lahat-lahat na mag-maintain. Na less na ang effort mo to maintain. So, yan ang mga nakakalibang sa akin. Aside sa pond, ha? Diba dati-rati mayroon na talaga.
1: Sa Pilipinas, may pond ako sa garden namin.
0: Dito, pagdating ko sa New Zealand, every place na kung saan kami makalipat, bit-bit ko yung pond ko. Bit-bit ko yung mga isda ko.
1: Aha.
0: Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga... Yung isda ko, ganyan, nakalalaki. Yung bit-bit ko sa pond.
1: Okay, lalaki yung isda namin dati sa aquarium namin. Pero kuya, sandali lang ha. Babati muna ako ng happy birthday sa mga September celebrants. Unang-una, ang aking pinsan na si Doc LJ Flores, si Mika Arias, ang aking creative artist na si Gilbert Cabardo, pinsan ko na si Aki Flores, si Sir Jay Montes, Marisa Rolian, si Albert Iran, si Marisol at saka si Edward Villoria. Happy birthday to you. Okay, so kami naman nung Father's Day, we had a we celebrated Father's Day on Saturday, last Saturday. So, yung aming tropang Sabado nights, TSN Barkada, nag-celebrate ng Father's Day with the gang. So, yun, may, yung restaurant na pinuntahan namin, pwede ang ano eh, ang pet. So, kasama ko yung aking, ano, aking... Mochi. Kaya, at saka si Milo, kasama namin yung Kilamanoy naman.
0: Milo?
1: Milo pangalan ng dog nila eh. Ayan.
0: Oh,
1: at saka meron akong balita, kuya. Alam mo ba na ako ay bumalik na sa Electoral Commission? Although, for the election lang.
0: Akala ko, nabuntis ka na.
1: Hindi, bumalik ako sa Electoral Commission.
0: Kasi sasali ka doon sa marathon ni Cookie.
1: Ayaw nga, in-invite mo ako. Pwede pa ba? Parang hindi na. Anyways, ang title ng ating episode ngayon ay Akin Ka Na Lang. Bakit Akin Ka Na Lang? Kasi yun yung title ng concert ng Itchy Worms, 'di ba? Sa ano na to, kuya, sa iano na natin, i-promote na natin ilang araw na lang ba? Ano naman ngayon? It's, today is the 8th. So 18 days to go. Kasi sa 26 to eh. Sa September 26 sa Christchurch, sa Christ College Auditorium. Actually, ang daming bumibili ng tickets. So, sa mga wala pang tickets, magsibili na po kayo. Murang-mura lang ang tickets nito, kuya. $69 lang. And ang VIP is $99. Ito yung parang feeling ko pinakamura ata ni simula no na nabalik yung pagpo-produce dito ng show sa Christchurch. For a band ha, murang-mura yun.
0: Maganda.
1: At saka kasi yun ay sila ay nagsusuport sa syempre Hiraya Music Festival. Hiraya Music and Wellness Festival na inorganize ng Hiraya Charitable Trust. Ito yung charitable trust na tumutulong sa mga minority groups and youth na merong mental health condition. So, yeah, ang guest natin dyan ay si Joey Mendoza, Angela Guda, Wendell Coria, Kurt Mordeno, Miss Carmela Lilo, Ian Mercado at ang mga banda Espasol Band, syempre Saturday night. At ang Jammers and Said. At ang host natin, syempre, walang iba kundi si Mama Jay, si Queen Montana, at ang ating nag-iisang mutya, si Carmina Valentino, and of course, si ating rock and roll majesty, si Joey Mendoza. So, yan. So, yung festival, sa mga nagtatanong, yung festival po ay free. Free to enter. Panoorin po natin lahat ang ating mga local talents. Pagkatapos, ang pinaka-highlight ng event na yun ay yung Itchy Worms na contest. Although, you have to pay na po pagkadating sa Itchy Worms na yun po. So, bali, ang Hiraya Music Festival will be the pre-show for the Itchy Worms concert.
0: Wow! So, wag na kayo magpa-tagal-tagal dyan para hindi kayo maubusan ng ticket. Yeah.

0: kasi so, makaraan na sold out. Nako, hirap na hirap mag ano, maghanap ng ticket pag once na sold out.
1: Mm.
0: So anyway, Diyosa, pinapanawagan ko rin pala sa lahat-lahat ng mga businesses around. Oh, by the way, before ako ipatuloy itong ano namin na, lumipat muna kami for the meantime sa dito sa nagla-live sa Facebook at babalik kami muna dito sa Facebook, wag muna doon sa ano sa YouTube channel.
1: Marami kasing nakakamiss eh.
0: Yeah, ipo-post namin ito sa YouTube pa rin. Wag lang kayo mag-ano. So bali doon recorded na ang sa YouTube ang live namin dito sa may Facebook.
1: Mm.
0: Sa Facebook page ng Kabayan Radio.
1: Mm.
0: So again, I had a very important announcement para sa mga businesses.
1: Mm.
0: Sa mga businesses dyan na nagsasuffer o nagkaroon ng experience about legal issues.
1: Mm-hmm.
0: Ito ang pagkakataon ninyo makapagpakinig, makapagtanong sa mga legalidad ng inyong businesses. So ito para sa lahat ng mga merong business or existing business na or nagsisimula pa lang ng business or magsisimula pa ng mga negosyo. Ano ba ang dapat nating malaman dito? So siyempre, tatalakayin itong mga issue legal doon sa workshop na ito.
1: Mm-hmm.
0: Ito ay magaganap ito sa
1: September 19
0: pala yan. Of September, Sabado, mm-hmm. araw ng Sabado, 2 weeks more.
1: Mm-hmm.
0: Doon sa Waimari Road Community Center.
1: Mm-hmm.
0: Alam niyo ba to kung saan? Sa Ailam, Waimari.
1: Sa Waimari.
0: Yeah.
1: Ailam
0: so
1: yan,
0: Ailam. Part 2 ng Ailam.
1: Uh-huh.
0: So doon sa Waimari Road, sa Community Center, doon magaganap ito sa September 19, 2026.
1: Uh-huh.
0: Alauna hanggang alas 3 ng hapon.
1: Ang bilis ah.
0: Oo. Oh, pero baka ma-extend din ito.
1: Nalagay ko yan sa aking...
0: Yeah. So ito ay...
1: 1 o'clock. Alright.
0: Yeah.
1: Okay. Sige.
0: Ito ay... i-discuss sa atin ng ating ginagalang na ano to? Consulate.
1: Consul.
0: Consul, ano to?
1: Consul.
0: No, isa. Yung...
1: Honorable Consul.
0: Mm. Hindi siya as consul.
1: Honorary
0: Consul. Oh, yeah. Mm. Honorary Consul, si Attorney Nicole Macabalog.
1: Mm-hmm.
0: So, yeah, abangan natin to. At kasi ito nga yung sinasabi ko sa inyo na minsan akala natin tama.
1: Mm-hmm.
0: So, sa bandang huli, doon na tayo makarealize na hindi pala.
1: Mm-hmm.
0: So it's better na before you start, yun ang nakatanim din sa utak ko noong before ako nag-start ng business ko.
1: Mm-hmm.
0: Before you start your business, start it right.
1: Of course.
0: So,
1: parang pag-aasawa yan, kailangan start it right.
0: Yeah, you start in the right way.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ngayon, paano ba? Right way naman ang pag-i-start ko ah. So, number one, bakit maraming mga businesses na nagpagawa sa akin ng sign? Oh, kuya, papagawa ko kuya, may business na ako. Oy, that's good, congratulations.
1: Mm-hmm.
0: After mga 3 months, 4 months, nagkita kami, oh, kamusta ang kwan? Ah, balik na ako kuya. Nakakapagod ang kwan, business. Balik ako employment. Ah, bakit? Hindi kasi sila prepared.
1: Mm.
0: So, yan ang sinasabi ko. Yung iba, akala nila ganyan lang. No. Kung baga, if you start it right, number one, why ang sinasabi ko na we need to start it right, ang understanding natin sa tinatawag na business.
1: Uh-huh.
0: Hindi yan na pag-employment ka every Friday, kita mo yung card mo, uy, may laman na naman ng pera. Uy, visa sauri, diba? Pinupursi mo na na every weekend mayroon ka or Martes ba kaya or fortnight yung frequency ng ano mo, sahod mo.
1: Oh.
0: Dito iba. At may mga legalities importante.
1: Mm.
0: Kasi ang negosyo, number one dyan is yung current.

0: mismo to do it.
1: Mm-hmm.
0: Number two is may alam ka sa tinatawag na accounting. Hindi na ni sari na ikaw kumuha ka ng the right person. May accountant ka. Mm-hmm. For your understanding. Mm-hmm. At lawyer.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ang mga legalities na tinatakbo mo para hindi ka ma-shock kung pagdating mo dito sa New Zealand, yan ang tinatawag na na-culture shock ka. Oh.
1: Yes.
0: Pero dito, galing kayong employment, diretsa ka na lang sa kwan kasi nag-away kayo ng boss mo, umalis ka, nag-resign ka. Sabi mo, bakit siya lang ba ang marunong ng ganito?
1: Mm.
0: Okay, yan, ito. Iba ang intention mo, pero akala mo, kaya nga yan ang kwan eh, akala mo, yun na yun.
1: Mm.
0: Pero iba pala.
1: Yes.
0: So, I would like to invite everyone. This is your opportunity. Kung nagbabalak ka na magninegosyo pa or nasa negosyo ka na mismo bago ka pa or existing ka na ng matagal na panahon siguro. Yun siguro mga veterans, medyo malawak-lawak na rin yan.
1: Magkaiba kasi ang pagbe-business dito, diba? Tsaka sa Pilipinas. So, hindi may mga pagkakaiba. So, yun ang kailangan malaman ng mga kababayan natin.
0: Mm, tama yun. Mm-hmm. Kasi yun nga ang in-explain ko na yan nung nakaraan, nagnegosyo ka.
1: Mm.
0: Pagkatapos, ganito ang nangyari sa iyo.
1: Mm.
0: Ano ang mga legal obligation mo?
1: Mm-hmm.
0: Ano ang... Ito na lang, naniningil ka.
1: Mm.
0: Hindi ka binayaran.
1: Mm.
0: Anong gagawin mo? Pwede ka ba humabla?
1: Mm.
0: Pwede ka ba... Yan ang mga dapat mong gagawin. Kaya yan ang sinasabi ko. If you start it right, alam mo na kung anong gagawin mo.
1: Mm-hmm.
0: So at least, yung trials, makawithstand ka kasi...
1: Kasi alam mo.
0: Alam mo. Okay lang to.
1: Yeah.
0: Oh, okay lang to. Wala akong kinita ngayon. Pero, yeah, sunod. Babawiin ko to.
1: Mm.
0: Bali ganun. Pero yeah. Kung wala kang knowledge, yun nga, sabi ni sino to sa IBCBN,
1: sino?
0: Kapag may knowledge,
1: May power. Si Ernie Baron.
0: Si Kim Atienza.
1: Si Kim ba?
0: Kuya Chim.
1: May ano sinabi ni Ernie Baron dati?
0: Oh, Ernie Baron din, di ba?
1: Kaya yun, di ba?
0: Kay Ernie Baron pala yung knowledge is power.
1: Mm.
0: Kay Kim Atienza, ano nga, yung kanyang mga, ano? Kala ko kay Kim Atienza, basta alam ko siyang pumalit kay Ernie Baron eh.
1: Wala ano eh.
0: Ha?
1: Nasa sa ano na siya eh,
0: Kapamilya na siya?
1: Hindi, ano, kapuso na siya.
0: Kapuso na pala si Kim.
1: Yes.
0: So, ganyan mga kaibigan, no? Take this opportunity. So, huwag niyong kalimutan na alauna hanggang alas tres ng hapon.
1: Ang bilis lang po niyan. So, huwag natin kalimutan.
0: Yeah. Ko to?
1: September 19. Oo nga. Hindi mo sa akin.
0: I-circulate ko to sa, sa aming Facebook.
1: Mm-hmm.
0: Mamaya para ma-circulate natin to. At yung tungkol doon na pinag-usapan namin ni Lorna kanina sa mga churches na which the police is trying to penetrate.
1: Ayun na pala, makapaghatid siguro ng... Kuya, kailangan, naibalita mo ba kung ano na pag-usapan doon sa meeting with the police? Sige nga, balita mo nga sa akin. Kasi wala ako doon, nasa Amerika pa ako.
0: Kasi ang workshop na iyon ay pinag-usapan doon ang drink driving.
1: Mm-hmm.
0: Drink driving.
1: So ano ngayon? Nangyari? Pagka nahuli ka, papauwiin ka na ba? O ano?
0: Pag mahuli ka, so simple, number one yan, mayroon kang fine.
1: Hindi kasi naaalala ko before, the cases na hinahandle ko before for interpreting, kala mo lawyer, no? Interpreter po kasi ako sa court. Normally, puro drunk driving. Tapos there was a time na na-stop yun kasi pinapauwi na daw lahat ng pagka nahuli ka, hindi na kailangan korte-korte, uwi ka agad. So ngayon, ganun pa rin ba o hindi na?
0: Ganun pa rin. Sa mga cases ng mga kasi ang naman dito is mostly hindi na-tackle yung

0: mga immigrants.
1: Oh.
0: Pag immigrants ka, mm-hmm. or migrants ka, mm. sa immigrants, medyo may mga consideration.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag migrants ka lang, katulad yan, may hawak ka ng ano, actually noon yun ang very serious sila about drink driving, na tama yan.
1: Mm-hmm.
0: Papauwiin ka talaga.
1: Mm-hmm.
0: Pero marami,
2: there was a time, eh,
0: pero marami naman Pilipino na may mga cases na ganyan, nakakuha pa nga ng residency din eh.
2: Yeah, alam ko meron. Meron talaga. Alam ko, so, meron pang nakaka ano eh, pero
0: kaya pag mahuli kayo, tawagan nyo si LCAP. Tulungan pero kita ayos sa inyo.
2: Nakakalungkot lang kasi ibang mga kababayan natin napupunta sa court yung mga yeah. handle ko because of drink driving.
0: Drink driving at saka hindi nila alam.
2: Yeah. Kala nila pwede, kala nila Pinas.
0: Yun. Yung mga ganyan na mga cases. Mm. So, it could be good, it could be bad.
1: Mm-hmm.
0: Pero what we have discussed is about ang result ng drink driving.
1: Mm-hmm.
0: So far, ang ano, mataas ang percentage ng mga accident due to drink driving.
1: Uh-huh.
0: Kaya, yun ang pinag-aanuhan nila na as much as possible, wag. Or zero tolerance sila sa mga ganyan. So, dito naman, pag local ka, siyempre fine. Palagi talaga yan. At ang possibility na matanggalan ka ng license. So, yun ang mga penalty na mangyayari o consequences na matatanggap mo in case mahuli ka sa drink driving.
1: Mm.
0: But the real point na kanila talaga idinidiscuss doon is
1: safety.
0: Kasi nakakadulot siya ng chaos sa community.
2: Tsaka para sa safety ng lahat.
0: Yeah. Because when you drink, it's not about your safety.
2: Yeah, your safety and the safety of all others.
0: Yeah, ang safety ng iba. Katulad nito, may isang attacker lasing. In-attack niya si El Capitan Diyosa.
1: Mm.
0: December 31 pa. si El Cap na patrouble.
2: Oh, nabalitaan ko yan.
0: Oh, diba? Si El Cap na patrouble. Hindi siya na patrouble. Getrouble. Lasing na lasing. Kanina lumabas ang ano, tinawagan siya ng court advisor niya na plead guilty ang offender.
1: Mm-hmm.
0: So, nung na-plead guilty ang offender, so at this time, kasi sa January daw ang sentence.
1: Mm-hmm.
0: So, in between that, ini-invite nila si El Cap to join para sa na parang hindi siya constructive. Restorative.
2: Restorative justice?
0: Yeah, restorative mm-hmm. justice. So, it's either mag-appear si El Cap doon or hindi.
1: Mm.
0: So, yun ang inaano. Since na may sentence naman na ganun, so, ako, nagkaka-interest kasi na, sige, go El Cap. Punta mo mag-attend ka
1: mm-hmm.
0: sa restorative justice para makita mo kung how much ang kanyang kaya na bumago ba siya or ano.
1: Mm.
0: Pero yun nga, ang example nun, kasi sa kalasingan, sobrang lasing talaga.
1: Oh.
0: So hindi niya na nakontrol yung sarili niya, kundi nang assault siya ng madaming tao doon.
2: At Pinoy yan?
0: Ha?
2: Pinoy yan?
0: No, hindi.
2: Local.
0: Hindi, local.
1: Mm-hmm.
0: So kaya yan ang sinasabi dito sa workshop namin na ang idinidulot ng alcohol
1: yes.
0: sa in any sa family, sa community, even sa driving. Ang driving kasi part lang yun siya, hindi yun ang pinaka main. Ang inaano talaga is kaya nga nag-raise ako doon ng ano, sabi ko sa police officer, sabi ko, sir, what about, kasi nakikita kung i-ano natin, it's caused by alcohol.
1: Uh-huh.
0: kung

0: Yan ang salot ko, yan ang pinagsisimulan ng problema na makadala ng chaos sa community. Why not ban ang alcohol dito? Sabi niya, ito, example ko, sasakyan. Pag hindi ka marunong magmaneho ng sasakyan at pinapatakbo mo ng na-aksidente, nakapatay, or nakakwanta ng madaming ano. So, alin ang problema doon? Ang driving o ang sasakyan? Di ba ang sasakyan? Kasi may problema. So ngayon, ibig mong sabihin, i-ban natin ang sasakyan. Hindi na tayo. may ano din siya, may point siya, di ba? So, niya, kaya, pag hindi ka marunong magmaneho,
1: pag hindi ka marunong magmaneho, tag-drive ka, ikaw may problema, ba't ka nag-drive?
0: Kaya nga. Pero yun ang, parang yan ang alcohol. Mm-hmm. Sabi niya sa sakyan. Kasi ang alcohol, pag hindi ka marunong mag-control sa sarili mo sa alcohol, talaga at saka ma-aksidente ka o nag-ano ka doon sa community, hindi alcohol ang problema, kundi ikaw sarili
1: naman.
0: Mo.
1: Yan ang, naman yun.
0: So sabi niya, hindi yun pwede ma-iban. Ay, salamat naman, sabi ko.
1: Diyan mo lang ang sabihin ko, buti na lang di ka masyadong umiinom. Tayo, di tayo masyadong umiinom. Sige na nga, paniniwalaan ko na nga yan.
0: Kaya nga sabi ko, parang nakuhan yung attention ng lahat. Ay, salamat naman, kasi yan talaga, honestly, sir, that worries me really. Mm-hmm. Baka maban ang alcohol.
1: Huli, akala ko pinababan mo nung pala nag-worry ka kasi baka maban ang alcohol. Of course.
0: Tinatanong ko lang yan kasi nag-worry ako na baka maban ang alcohol.
1: Talaga naman.
0: Totoo. Hindi nagtawa na yung mga tao. So ngayon, kada may mag, ano na, question. Yung katabi ko, sige na, question ka. So yun ang ano ng ating napag-usapan doon. And they are also planning to use old people.
1: Mm-hmm.
0: Doon na nag-attend ng workshop na iyon na mag-extend din sa kanilang community or sa church or whatever group or organizations na pwede natin i-share.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yan ata ang advocacy ng ano eh, yung ano nila Shuno at saka kay Ying.
1: Mm-hmm. Kasi sa ethnic community talaga ang focus nila.
0: So may mga question noon na kasi dito paano yan mapapasunod kasi ang ibang tao doon, culture kasi nila eh, katulad niyan doon, galing sa kanilang ano, hindi naniniwala ng pulis.
1: Mm.
0: So baka dala-dala pa nila, bit-bit pa nila yung kultura nila. Eh lalo na sa mga country na
1: tsaka sa refugee. Atin, pwede tayo nagdadrive ng lasing, diba? Which is very, very unsafe. Diba? Ah, sa Pilipinas.
0: Oh, so, hindi, pwede na ngayon. Yung bawal na yan.
1: Hindi.
0: May drink driving ang Philippines. Kaso lang, ang problema lang.
1: Ay nako.
0: Sa drink driving sa Pilipinas, actually bawal.
1: Yeah, yun ang sinasabi ko. Pero nakakalusot.
0: Oh,
1: bawal naman talaga.
0: Oh, bawal talaga.
1: Mm-hmm.
0: Ang problema lang doon sa atin, madami kasi na pagpakita pa lang, ayan, lisensya ko. Doon sa ilalim ng lisensya, may nakadikit
1: yes,
0: na. So, kaya nakakalusot. Hindi katulad dito na ang drink driving o overspeeding.
1: Mm.
0: Wala, hindi mo makita kung sino ang nagano, papadalahan ka na lang ng ticket.
1: Yes.
0: So, yan ang kaibahan ng ano. So, kaya ang ano din natin dito sa drink driving, we must have to advocate. I am encouraging everyone. We need to advocate that. Na as much as we can, hindi lamang sa pagmamaneho, limit your alcohol. Ha? Oh, buti na lang, hindi tayo ganyan. Ha? Limit your alcohol. Huwag palasing-lasing.
1: Buti pa ako. Ako kasi nakakatulog na lang ako pagka, alam mo yun.
0: sa akin talaga, yung I really had to advocate it. Kaya bakit isa? Gastos.
1: Wow, kuya. Mahal-mahal ng mga alak mo.
0: Magkano ng alak kayo? 90 may gito.

0: 100, di ba? Lalo na yung Glenlivet niya, kamahal. So, yun. Instead na ano mo, bili mo na lang ng vitamins mo.
1: Wow. healthy, okay.
0: Pagkatapos, healthy living. Kailangan natin ng mga healthy living. So, ang alcohol sa base doon sa ano nila, sa kanilang data na malaking percentage na mga kaguluhan na nangyayari dito sa paligid natin due to alcohol related incident.
1: Yeah.
0: Kaya as much as we can advocate to every group or organizations or every grupo or families, we could be able to share it to them. So yun, pwede tayo mag-create ng mga meeting or extended workshop.
1: Mm-hmm.
0: Actually, sa akin, nakikita ko talaga, Diyosa, na magandang idulot. Kaya nung nakapag-attend ako, talagang parang nagkaroon ako ng phobia makakita ng alcohol.
1: Wow. Okay, sige na nga. Mag-commercial ka ba o dire-diretso tayo?
0: Siyempre, mag-commercial muna tayo.
1: Okay.
0: Maraming salamat.
2: Hi, Lance Morrison here from Morrison Mitsubishi. We are proud to support the Kabayan Radio Show. A big congratulations to Agnes and Alfie for getting it up and running. Tune in Tuesday nights between 6 and 7 to hear about our latest deals and any current affairs in the Pinoy community. Morrison Mitsubishi, the home of repeat business.
0: Yeah, patuloy na naman tayo sa ating programa at ang oras natin is 36 minutes ang nakalipas sa oras ng alas 6.
1: Okay, promote ko na naman to, kuya, ha. Akin ka na lang, the Eat Your Worms New Zealand
0: akin
1: Tour.
0: Akin ka na lang. Iyan ba?
1: Hindi, akin ka na lang. Ganon.
0: Ah,
1: okay. So, September 18 po, mag-start na. So, ilang araw na lang yun? 10 days to go? Sa Auckland?
0: Sa Auckland, 18, no?
1: 19 sa Wellington. 25 sa Queenstown, and of course, September 26 sa Christchurch.
0: Okay, wow.
1: Brought to you by Fast Productions. And yeah. Para sa South Island, in partnership with Mad Productions. And syempre yung ating kaibigang si Tino and si Joyce sa Queenstown na busy. At chat ko kanina si Lance, kaya habang nagsasalita ka kasi may sakit si Lance. Lance, get Wilson, Lance!
0: Oo nga pala, yeah. No? May ipapadala nga rin ako ng Skylands doon, hindi ko pa napadala.
1: Uh-huh.
0: Ito pa yung warm greetings. Uh-huh. But anyway, yeah, I'll do it maybe later tonight. Dami kong hinahabol kasi dami naming event. sa may another guest ako, 11 katao.
1: Mm.
0: Ito tour ko sila sa 7 to 13. ng October.
1: 7 to 13.
0: Yeah.
1: Mm. At alam mo nang darating ang aking kaibigang maganda, very gorgeous, sa October 11, approved na po ang kanyang visa. Kasi mag-50 na siya eh. So dito siya mag-50th birthday.
0: Oh.
1: Mm. Oh, ano, ang birthday niya is October 4, pero yeah, we will celebrate it here. Yeah. Wala kaming driver para dun sa motorhome. Gusto mo ba ka makipag-drive?
0: Ikaw natin. Pag-usapan natin yan mamaya.
1: Mm.
0: Kasi ang October, di ba, may convention,
1: yes.
0: May ano. Natin kung saan tayo pwede sumingit dyan.
1: Sobrang busy. Anyways, ayan. Ano pa? Alam ko, kuya, ito atat na atat ka na eh. Meron ako mga nakikitang balita, ha? Sa Pilipinas, balitang Pinas na po tayo ngayon.
0: Oo. Oh.
1: Yung gustong-gusto mong balita. Na nakakawa. Kasi lately, from, di ba, galing ako ng Amerika. So, pagdating dito, medyo hindi ako updated sa mga kaganapan sa Pinas. Kasi,

0: medyo parang paulit-ulit na lang, tsaka medyo hindi ako natutuwa sa mga balita sa Pinas. Pero lately, kagimbal-gimbal yung nangyari nung ano ha?
1: Nung weekend.
0: Yes. Yeah. Sige nga, kwento mo ano nangyari.
1: Kung baga nakakalungkot no, pa panoorin yung mga ano. Kasi itong mayroong judge sa Quezon City Regional Trial Court.
0: Mm-hmm.
1: Yung judge na yan, itinilagayan siya dyan sa dyan na branch.
0: Quezon City.
1: Sa Quezon City. Yeah. Sa branch, ano yan? Masa, itinilagayan siya ni BBM nung March pa.
0: Uh-huh.
1: So, in preparation na yan siya sa, di ba, sa mga planning ahead sa ano. So, ngayon, yung judge na yan nagpalabas ng warrant of arrest dahil sa complaint nga ng grave threat sa presidente, vice president, at kay Martin Romualdez.
0: Mm-hmm.
1: Which ang grave threat, itinilakay din yan siya sa impeachment, sa ongoing impeachment.
0: Yes.
1: Actually, tapos na eh. Kasi yan ang pinakauna na tinalakay nila, ang Article 1. So, sa Article 1, I don't know, hindi naman ako huwis ang ano naman, pero kung ako lang ni simpleng tao na nakatingin doon, kasi inabangan ko yung lahat-lahat eh, tatlo ang witnesses nila doon, puro taga NBI, wala naman silang may naiproduce ang tao na inutusan, na binayaran niya, na ang papatay, or wala, pati si Matibag, ang nagano, hindi siya ang direct na witness. So kung hindi ka direct na witness, hindi ibig sabihin yung mga sinasabi mo is hindi yan acceptable as ano sa witness, sa akin lang na pananaw.
0: Okay, that's sa Senate, sa impeachment.
1: Sa impeachment to.
0: Pero ang tinatanong ko, bakit ngayon,
1: ongoing, ito ang tinatanong natin, bakit sa grave threat na yun, isa sa mga article of impeachment is ang grave threat.
0: Mm-hmm.
1: Bakit? Kaya yan ang isasagot ko sa tanong mo, sung ano doon, na bakit na-warrant si BP Sara? In relation sa tanong mo na bakit na-warrant siya, yan ang pinagtataka ng lahat na taong madla sa Pilipinas. Bakit nag-issue ang judge na yan? Even ang tao na yung simple lang ang pang-iisip, nagtaka sila bakit nagpalabas siya ng warrant of arrest. Dahil si Vice President Sara is mayroon siyang
0: immunity
1: yeah. In all criminal cases.
0: Nagtataka ako kasi nung sinabi mo nga na ano, ang alam ko kahit nga ang ambassador hindi pwede natin ano, kasi may mga political immunity sila, diba?
1: Ang immunity ng presidente, vice president at senate president, yan sila ang may mga immunity.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, whatever criminal charges or criminal na mga kaso ang i-file nyo sa kanila, hindi pwede until na hindi na sila nasa pwesto.
0: Kaya may impeachment.
1: Yan ang tinatawag sa kanila, impeachable. Ano?
0: Ay, hindi pa na-impeach, di ba? Wala pa.
1: Impeachable. officials.
0: Mm-hmm. Wait, ito po ha, may disclaimer ako ha, wala akong political color.
1: Ay, ako wala man akong political color. Mm-hmm. Ang sa atin is rule of law. Pinag-uusapan natin.
0: Yes. Ako nagtatanong lang po ako. Yung
1: batas talaga. Kaya nga, yan ang simple na explanation yan, Diyosa. Bakit ini-impeach si Sara dahil doon sa grave threat.
0: Uh-huh.
1: Kasi yan lang ang pwede i-file ng kaso sa kanya via impeachment.
0: Uh-huh.
1: So, ibig sabihin ngayon, itong judge, anong pangalan ng judge na yan ah? Bakit siya nagpalabas ng warrant of arrest?
0: So, ano nangyari ngayon? Kasi natatawa ko kasi sabi, imbes

0: na mag-shot daw makuha, eh ano?
1: Hag-shot.
0: Face card.
1: So ngayon ang ano, si Sarah, hinarap niya.
0: Mm-hmm.
1: Ang sinabi niya, ito, isaya ito sa mga harassment ng gobyerno sa akin.
0: Mm.
1: Yan ang explanation niya. Kasi bakit? Bakit sila mag-issue ng warrant?
0: Uh-huh.
1: Na hindi naman ako pwede mapaila ng kaso. Uh-huh. Kaya nga gi-impeach nga ako. Doon tayo magharap sa impeachment. Uh-huh. Uh-huh. Di ba? Uh-huh. Which is tama. So yun ngayon, doon ang ano, hinahanap
0: ano
1: nila.
0: Ano sinabi ng judge?
1: Wala siyang magawa kundi tanggapin yung 120 per case. Eh, tatlo. Three counts. Uh-huh. So, 360,000.
0: Mm-hmm.
1: Upright binayad, binitbit na ni Sarah, nagdala siya doon mga pictures niya, nakaharap, nakaitagilid. Kasi kung doon yun nangyari sa pulis, hindi siya pumunta sa pulis.
0: Wait, bakit hindi niya kinontest yun?
1: Ha?
0: Bakit hindi niya kinontest?
1: Ang hindi man siya dapat mag-contest, sa abogado man.
0: Oh, eh, pero po, sumama ba siya? Hindi ko alam, sorry, hindi ako nanood.
1: So ang sa mga abogado naman niya, hindi naman iko-contest nila, but para on the act, kaysa bitbitin siya, pumunta na sila doon at saka nagbayad na ng kwan, okay. Para ma-lift kagad.
0: Sa bagay, wala naman para sa kanila yung bail na yan.
1: Oh.
0: Maliit na bagay.
1: Oh, maliit na bagay yan. So ito, yun ang kwan. Para ma-clear na siya kaagad, nagbayad sila ng bail. Pero yun ang pinagpatuloy nila talaga na pinagtatanong.
0: Mm-hmm.
1: Bakit nag-issue siya?
0: Mm-hmm.
1: So tama, hindi. Progipile naman nila yan sa Supreme Court. So okay na yun. Ipaiwan mo na lang sa Supreme Court para patuloy sila doon sa impeachment. Ito ngayon ang nakaka-interesting sa impeachment.
0: Uh-huh.
1: Dahil 'di ba nagsabi na si Ches Escudero sa at the start pa lang na sundin nila ang batas na 2/3 votes.
0: Mm.
1: 2/3 win, 1/3 ang ano, so dapat mayroon talaga siyang 16 votes na para ma-impeach.
0: Mm.
1: Sa total number ng senador. Ngayong araw, si Erwin Tulpo nag-propose. Bakit? Eh, madami daw siya narinig na mga retired justices na pwede naman daw kung whoever dyan lang ang attendance, yun lang ang ibase doon. Mm. Ng,
0: yeah, yeah.
1: So dapat pag
0: ayan na naman tayo, diba? Yan na naman eh, kung base ba sa 24 o base sa kung sino lang ang nandoon.
1: Oh,
0: diba?
1: Yan ang
0: paulit-ulit, diba? Walang mangyayari.
1: So talaga, kaya nga yan ang inaano nila talaga. Makikita mo talaga ang actual na harassment na ayaw talaga nila papatakbuhin si Inday.
0: Mm.
1: Pero marami pa yan. Pag pinatigil nila si Inday, next year, mag-eleksyon na. Mayroon pa dalawang kapatid yan.
0: May tama ka doon.
1: Oo. Kasi yan ang inaano mo, lalo mong ginigipit. Mas lalo nag-aano ang mga tao. Katulad, anong ginawa nila kay Ninoy? Ang kawawang Cory Aquino na nanahimik siya sa bahay, di na presidente tuloy.
0: Teka kuya, bago ko pumunta sa ganyan, meron pa, no? Ang nakita ko, ba, si Romualde.
1: Ay, oo, ito, ngayong araw lang yan.
0: Yeah, kanina ko lang nakita eh. Yan, mainit-init pa yan, ha?
1: Si Martin Romualdez nasa ospital.
0: Oo.
1: Ang kalaban naman to ni Martin Romualdez, itong magkapatid. Ang magkapatid na, ito nga eh.
0: Talaga. Sino magkapatid?
1: Siyempre, pagka si Jesus na gani ang magsabi, susunod silang lahat.
0: Mm-hmm.
1: Kaya very powerful si Jesus ngayon. Sorry.
0: Bawal magsabi ng ganun.
1: Oh. Mm-hmm. Pero si Jesus nga Remulla.
0: Ah, okay. Akala ko sinong binansagan mo. Ah, okay.
1: No, Jesus kaya ang pangalan mo.
0: Oh, okay.
1: Kaya forgive me, forbid my words. Eh, talagang ganyan ang pangalan niya eh.
0: Oo nga, tama.
1: Si Jesus Remulla.
0: Mm-hmm.
1: Siya kaya ang nag-order din yan sa Kaisara.

0: ay siya ang kwan eh. Kaya nga lahat na gusto niya mangyayari.
1: Pero hindi na dakip.
0: Si?
1: Si Romualdez, di ba? Nasa ospital.
0: Kaya nga, oh.
1: Nakakatawa yung politika sa atin. Natatawa ko. Anyway.
0: Pero nagperma siya, nakunan siya ng magsyat ng ano.
1: Nakahiga.
0: Sa harap, pumirma siya. Nag-bail siya daw. Ayaw ba ko, nag-bail ata. Pero hindi, unbailable din yung kanyang case. Unbailable. Hindi siya, kwan eh. Hindi siya impeachable official.
1: Mm-mm.
0: Hindi siya impeachable. So, katulad yan kay Mar. At ang matindi, si Alan.
1: Okay.
0: Kay Tano ngayon. Isusunod.
1: Talaga.
0: Oo.
1: Dahil?
0: Ha?
1: Dahil?
0: Kung ano-ano na lang maisip ni Remulla dyan. Oh. So ngayon ang kalaban, actually ang kalaban ni Romualdez is si Junbic at saka si ano yung dalawang Remulla na yan.
1: Magkapatid.
0: Oh. So ngayon, pero sabi niya, once na ituloy nila yan, bit-bitin ko talaga. Kasi lahat yan, hindi lang yan sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Order yan galing sa executive. Hindi niya pinangalanan, pero galing yan sa executive.
1: Ano ba naman? Executive, isa lang yun.
0: Kaya nga. Pag sinabi niya executive, so wala nang ibang kwanyo, kundi nakapunteriya na yan kay BBM. So ito pa ang isa sa impeachment. May isang impeachment article. Bribery. Hindi nila itinuloy.
1: Dahil?
0: Gi-withdraw nila.
1: Baka kulang sa ebidensya.
0: No. Once ituloy nila, lulutang at maimbitahan si Lisa.
1: Oo.
0: Kaya, kasi wala silang magawa, kundi imbitan. Yan ang kwan din na, di ba yung sinasabi ni kwan, yung nagsumabog si kwan doon na nakapag-kwan siya sa threat. Lisa, alam mo ito. Ikaw nagpadala ng envelope na ito. So yun, hanapin ang tao.
1: Nakakaloko ang ating politika sa Pilipinas, diba? Marami. So imagine mo kuya, kaya minsan hindi, sa bagay, para lang yan sa mga nakikinig sa atin. Pero ako talaga, ay nako, nawawalan ako ng gana.
0: Hindi, eh, sa totoo lang.
1: Masarap lang pag-usapan, hindi lang.
0: At mapagpupulutan din ng aral. Kasi sa atin, Diyosa, maraming nakikinig sa atin na mga kababayan natin. So, just our own point of view. Na ano, makapag-kwansi, ay, ganun pala. Di ba? At least yung sinasabi natin, is not really na nagmi-mislead tayo. Wala na tayong oras, Diyos, ha?
1: Oo nga. Meron, 2-3 minutes.
0: 6:52, yeah. Nako, basta ganyan na gani ang mapag-usapan.
1: Sinasabi ko na nga basta yung mga ganyang usapan. No? So, ito na po, Hiraya Music Festival po ulit. Featuring ang mga local artists natin, Joey Mendoza, Angela Guda, Del Coria, Kurt Moideno, Carmela Lilo, Ian Mercado, Raspasol Band, Saturday Night, Jammers and Said, and of course, Miss Chess Webster. At ito po ay pre-show para sa Itchy Worms, Aking Kinalang New Zealand Tour. Dito po sa Christchurch, September 26 po. Bili na po kayo ng ticket kasi sobrang dami po ng manonood nito. Masayang-masaya po ito.
0: So, wala na tayong oras at maraming salamat sa lahat na mga patuloy na sumusubaybay, nakikinig, naniniwala dito sa ating programa Kabayan Radio. Ito si El Capitan na mamaalam at hanggang sa susunod na Martes ulit.
1: Yes, at ito po muli ang nag-iisang Diyos sa Lakwatsyara nagsasabing, always be kind, be happy, and God bless everybody. Bye!
2: Plains Media. Broadcasting on 96.9 FM.
3: Fatawai na ainga or Focus on the Family. A program for you and your family to talk about issues we face in families, in the community, in society, and the world around us, physically, spiritually, and psychologically. Let us inform you, inspire you, encourage you, and entertain you.